0: mwana wandi kafu bafyaka wala bafye bwino sepo ushenishi uletolo kerelinga
1: mfwa
2: nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefye limbi kuti vwaba vulwele vwakalaso ako akepa yangata mwile vwangu kuchipatala
1: tasha nshachirafayo kuposa nshitoku konkoncha no kupembela timuise muisule kugeti efyo nashitoro kere edinga nakalimba kati uyumfuile
0: nomba ushimule munati umwana wandilimbi kuti akwata akalaso
1: hey, nomba fishi mwana achitapo
0: apape enefye tia ni kuchipatala natasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo bubulwele vwavipa alanga nafi kumafye kumwana ule tolo keringa lyonse
1: tienimwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepe mashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kuposa nshita
3: imbila abachimiletela batangata pafya bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
4: Odi, shani bana bupe. Bushemule fwa ya milo ndolo lemi bomfeshe.
5: Bushemule ndangi shefi yaku bomfya fi mashini fi yaku liminako.
4: Awe, ubulangi shobu wafo babomfya masumbu ya bamumwe. Ile ndi mubonfi wa pachipatala. Ndafunde fya kuchingirira malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemlei chingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumieni.
5: Inenda tukantula tu mumwimwi nga twampalama.
4: Ngenshira imbi. Nimbo namuli pabukulu. Mwabombeni. Ushemwalishwa kwa ati malaria ilepa ya bana mayo abali pabukulu no mwana ushira fyalwa.
5: Awe nshaishibe fyo. Mama wa masumbu. Nshirefuwayo mweo wanzi no wa mwana wanzi ukuwa mkayofi. Na papa tampere ni sumbuli haba mwini. Munda angenefi ya kulikoveka.
4: Andweni nomba tangireni. Tie nitushini nkishokorati imwe no mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu haba mwini. Yonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka.
3: Imbila, aba chimiletela batangata pafya bumi, ukubombela pamo na ba Development Media International.
6: Wana bi, ende sheni, iseni mumone.
5: Busha fishi mlefwa ya mboni, bashi bi, mwati bi alifia wino.
6: Muneni. Ushenishi pia fimbiro bulangeti paturi witu wakwe tonze.
5: Limbiye naisho ere nganye sumbuli haba mwingwi. Ila tuwa tandalira haba fiyashi tuwa sangire bonse basenda mamui sumbuli haba mwingwi. Pakuli chingiri la kuli malaria.
6: Awe chawa mababi. Nomba bushe icho chika nkala.
5: Sana. Vama yobanje bere ati banasi pachipatala babe bere ati ya malaria ibi sana. Kubana aba nono aba shirafikiri shemi akai sanu. Bali tupele kwe sumbulimo, ere bapo kere. Nomba shakwa tenta mbosha kukubikirako.
6: Kutina apu isho wobu afya. B, isomone, wawiso wavika utuwa kubika kone ndambo ishako saa. Kwa kubika isumbu wino wino.
7: Natote ala tata.
5: Ulimwana wa chenjela sana. Na wipangira ne sumbu. Lero tufire tuwa bonfye sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukuti na uchingiriwa wino wino.
7: Emkwai.
6: Ale, isa, afoko wa wiso. Kulikobeka pamulu. Kwa kuchingiri la malaria, awa anawa miaka isano wafiro kusenda mamui sumbu li awa mwingwi. Ili avikuwa kumuti yonze obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila. Aba chimiletela batangata pafya bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
2: Ba driver, imini neni nava mona. Vana lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishirefoya kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
2: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndupo waka mubili yoku kava.
2: Teko kava fye, umu nanja chufo mubili ule kava elio aleluka. Elo anje vati, tumutu wale kuchipatala wangu, pantu limbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Ubobu afya ukalamba sana kumuwa na ushila afisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
2: Mula ndu inetuleka vilu kuya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati, ukutante mishite itari nomba afya alipua. Elo kuchibamu mwona mwishitafye, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sitabu ino kwangu kilo kumutu wala kuchipatala wangu. Va driver, tieni!

0: But driver, imini neni nabamona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishilefoa ya kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wana pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo ya kamubili kukava.
0: Teko kava fie, umu nanja chufu mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati, tumutuwa ele kuchipatala wangu, pantu limbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwabuafia ukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fya, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutuwa kuchipatala wangu. Va driver, ti